Hey yo, Splenda. Everyone say Mr. Lottie Dottie. Let's kick it.

Radio 1 hour.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, namiri bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany kadal Sylvia Ngulpidich. Kadwan yang ada to daw numalany gurupan politics update ngunung ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunung lady kan seat ngur jingari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngut nakun ngay ngunung jaltil ngay tubing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakun mak ko yula nawe wala nguning roke de nakun ngaya ngumere mar wala lang nakun indi wala lang ka ngora ngaya ngo ngoka yunara yul ngo bele ngaya ngune maringe ngune limurong na rom yul ngo limurle ka gumuro dal malak maram ka ngroke ngune rom go nakun yul ngo rights kumala ngay kan ngune li di jengar yur yul ngo rom go kaya ngun nakun ngay ngune bichan wang akam ngun ngay ngune kunara yun yang ngune di jamany because nakun ngune ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal nakun ngole ke butoro bichoro kamak maktor yul ngo rom go kayul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngune yun go yuptun ya kunara yun ya jamany ka ngun na kun kun do yala lang ngumiri nal ngai jal krewaptun war pala jamao hopefully ngai tungun li din kun nan ngui ngai jama marji nyam ramen ga ngai tuka na kun still ko ga yon yan yol ngun ka de ngun bala na kun do li di seat of murka ngai yaun go laptuna ka by election yato ka September 12th to ka nakunya on ngole mer news kun ngama ngoni ngai nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try gel kre waptun sit ko koyok iwar ngai ka ngurki di gel tin ngai to ngurki di gel kre waptun ja ma sit of mulkau ka ngoni din nakun kalai ba phari ngor gale ngor ka doli din ngai koyok mereka lembur dan ngoh, tuali ngai ka family ngai tam kalewin ko pun ngai tuali de. Kawar pun lembur dan ngoh meringgi ka background dan ngoh dek kide kujuk kujah mau ngai kan jah madeli health ngur nurse ngur male nurse ngai. Ka jal kri waktu ngai ka ngai tu jal kri ngupan war palanya nakun nguruk kide jah mau yul ngoh lemburong kunga yunar ngai tu lemburong represent. Yul ngun mertin parliament or kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya ka September 12th to kabalanya.
1: Yo, thank you numalang ko butur ito daw tambal yul ngun radio li
3: tuwali barak taruwa yul ngun ka meritir ririkton dipteri ay dial community or yul ngun malaka ririkton dipteri ay ngunin balanya na kon infected jiti rumbalangor o kurak to ka jiti merer ka balanya nito yakamen makom ngir yun maram nito jakin marka nunain do ka family nunggo kalmom dipungri dipteri angor riringor tuwal jakin walal kan ngurong meri guru par jamar koleo tuwali jakin ngay to ka kalmom ripo malarire nito maram doale jakjen every 5 years. Dipteria jakjen nito free maram diale wajpel. Wajpel jama mirmala kamariti kumenitilil walal to gurupan dipteria ka flu po jakjen. Ka uninika kuyanga uninika ririkton dipteria mariti bala wajpelil ka wange walalain check up ko.
4: Mangara jau damagi wangara kumilingin bi bea na kundal program ni yung karukural kumala palanya yung mala tuwal na una Rangers na wakaya you're listening to Yulungo Radio
5: the Perk.

Mandaka, Lalara, and Manyangutun Rukata Munta Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng pilyama ang urkuman niya. Ang urkuman niya ng pilyama ako ang anyang naningal ka Enkari Uramara. He's from Picketon Island. Anyang naningal ka. And ang mga all for you.

0: Ka nama kanga ma donje yolong radio.
1: Oro wanga jadi marino jawe lo gunur jado na mole mole ngai warwa ngari nyolo lo inara ram na jo nyarang hai oro wanga jadi marino jawe lo gunur jado na mole mole ngai warwa ngari nyolo lo inara ram na jo nyarang hai ulangadi janan mani ganin dia wino nyuangola Why do Rana won't go on? No,

0: Walam dango 1 p.m. na.
1: Yo, nami report magyol ngo. Numakangama yol ngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbi ang ulpidich. Kadwan niya ngara to daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngayon ngunili di kan seat ngor jen gari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunit na kung ngayon ngunit jaltil ngay tubing ngor di ka yup to na. Ka war pala na kun mak ko yula na wala walang nguning rokiri na kun ngayang ngumiri mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yul ngo bili ngayang ngunin maringi ngunin limurong na rom yul ngo limurli ka gumuro dahil manak marangang roki ngunin rom ngunin na kun yul ngo rights kumalangay kan ngunin li di jengar yur yul ngo rom ngo. Kaya ngunin na kun ngayang ngunin bityan wang akam ngunin ngayang ngunin kunara yun yang ngunin di jamanya. Because the kunguni ngurungi di rom do to al Northern Territory government bayang walal na kunguli ki buturo bituro kamak maktur yul ngo rom ngo kayul ngo voice ko limurong ngurungi di rom do ngayong ni yaon go yuptun ya kunara yun ya jaman ka nguni na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din ako ng ngay jama margin niya maramin ka ngay tukan na kung still kung kayo niyan yung ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limo news kung nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga niya yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngun di rin nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok marigili mo rin nan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringi ka background nang ngode ki di kujuk ko jama ngai kan jama dele health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jalkri pop tun ngai ka ngai tu jalkri ngop panwar palain na kon ngur ki di jama o yul ngo limurong kung ka yun ang ngai tu limurong represent yul ngon merchin parliament ngur kaya kawalal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya September 12th, kabalanya.
0: Yo, thank you, Numalango. Buturi kendao, tambal yolong radio le.
3: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
4: Hello, my name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yolngu Radio.
5: Yo, yo, namir bukmak friends ka families. Ngarinya ko bekele gana baraka. Dunya ngaraku ewa from 1 p.m. to 2 p.m. So stick around. Let you mula manike dol coming up ka. So type jaraka manike nyo mula dol longum. For this whole hour is name mula balanya R&B, hip-hop, afrobeat. So if numalang balanya mula favorite style manike. Tuana numalang time jaya numalang stick around for this hour. Kabalanya. Then opening up jadol ka location manike aku by Dave featuring Burna Boy.

0: walam dango kaculuk tuanan 2 PM na.
1: Yubuk pak yul nga ngalay milk kirinji kangaman maka 88.9 FM. Yul nga radio.

yo bok mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM Yurong Radio.

0: Yo, uni din malang urung manik kay. Kam, nu mani mak maringi, nau yo kandole di miamar. Ala vi enyu tin jon dong arang maringi nakun, wakanya. But, una mani mak takal ya. Still ngay murung injan takal buturong ur. Anyway, tuli dilim rukang uni nama gamuro pathway. Na ngay dual pathway meli. Na jalim rutunganya dole di yakuyam. Limurung kalang aur. Terms kuru yol ngok kuru jal kuri kuru. Because kari ka daldarangan pathway ngay dal mayali na. Dukkar nito achieving. How nito achieving. When awa chen nito achieving. A way of or to achieve. Ka dat yang ngay lidwan ya. Dukkar nguru yir yun yang ngay tuwan ami. Nga di wal bapo wal kuru tu miru wal deli banyu wa nga ngur. Lingu limur ito na kunu ripuru yung nganya dali din naman. Nilam to understand nganya wakanya ngayam na kunu ngay tu yul ngu kamarchi kus kuru ngulawan awa chen. Utu nak kundi aldawan ngurbunna. Kayu lu ngundi ngundi ngulik kamar ciri di aldawan. Nau ngur malah job service providers kal malah. Waktu ngundi ngur kam nukal. Rom daruk. Kabel nung waktu dua nung pathway itu dua lecen mariti. In ora di tu mereka nau ikut kam. Yubing maram. Dia akte tu rom ngur maltun. Kau tu adunu pamariti. Kau di tu maram dua lecen yubing rupiah. Ibalanya pathway ngundi nyolang ngolali plan rupan dia alja. Dawen ya. Bicara dengan aku tadi di malam tu makam micin guru malaya work tu. Tadi di malam job service providers malam tu ada banyak micin ngor. Ya kau ala different tu dia aku rungkal dal dawen. Ya boleh ya. Mungkin malam kau ibu lakukan dalam ini malam program ya mah. Mungkin di malam kau pathway. But tuan jalan malam kalak kalau malam pathway jamar kuliu. Mak kang gamar bal kuat ngegakal. But temelit nango. Bicara dengan itu mungkin itu mari kita kerkur in order to achieve. Nak kunga itu nganya mungkin ngadi meringo baba meringo korot meringo ngai un ngai to achieve tanok a lifetime or ye balanya main makur do kar kor yo ka na ngai dali in the responsibility de ake de romgo ni to milkom ka ga ma ngai ngun dala chedi ye de mak ngai dali wa kanja na we korom gon to na ma ngai nya tole de lemorong jamar kolin. You have to have time. Ya blanya. Walo ni to kang ayatam nukin galang ni jamar kole if ni jal dito wala lang jal kren ni pan mir room na kuni kang ayang mi dito wala lang diching wala chedi di jal kre ko yol ngol. You have to have that time. Ay wala le mo warbam bisi malale mo. Bay din ni jamam re yol ngol still ni bisi. Kadwan ya na kun le mo to katru jang ama kuru le mo rong daruk. Important ngay dali di message about pathway ka war pala ni mo to kadali di ngaman tarok ja wal to limorong room ya ko yamala nal chan wal ka go ya nga ka wala mi ngay kadali di pathway ya ko fit wala lang kal ideal yo
1: ke mar ko ni limor to de ngin bala ko ngay ngula chan ngay to ni ngur kan no ko yarak mam ya ko dong dong. Indi ko na mere bere bere. Ngay ka balanda, I think we'll bring everybody into mainstream. Study ka na we. We send jamar kule to boarding schools. Nguna dawan mula wana. Ka mainstream diyal na prungal community ngur. Naka bichan ko yang bring my children back to homeland lil. Learn them how to survive hunting walto. Manikay ko maringit the room go. Learn to be who they are. To restore that unity. Bila dal wang ha, karingkit na purong gayurong mara na purkos ta fais have linkage. Kurkurong ngay ka na gulang rong ora, root ngay ka ngora. Ta land, ta yurong o, dal utang ng gagal kiri, cloud direction, puluno, lungkur ma jalatang, bara, all related. Unda ngay ka network ngora garawar, connecting ngay ka yoto hindi marigotara, wakoyapa. It needs to happen really strong, you all can do ngay dawayun. It's the only way we can close that gap. Yo, real man up on me, but I in me. Yo.
0: Yo, tuwali di malang ni daruk di murukan ngakul, warpalany. Mak, miringon. Question duwali murung. Mainstream room go, maringit finyaro dukkar. Nguninga chance ka opportunity ngora. Yo, warawin li murung duwal. Buying on. Limrung ulit ka diyang bala, raw milk kum, pichen nak kon ngoni nalcher ngara palmiri mala wala lañ mangi kongal ngoni walal balanya mere je mar kole ngoni ile mur karom lacking mingu ka ngajala un wallo indi tir kawa ngangutan kale un ngai karom dol kapu brap ngrali kanjaru ngai kale muru ngurungi di lai lai maram mur kurung kajau un na malangola ye balanya goyang anawi pichen nak kon ngapa ki ururum ngur lemur to milkum nakun nakun balanya ekam ngupan do yul ngoy kos mala dawen lil uja mar kole lemurunggal tu ja ma malang marame pijan ban mak muni wala lang choice wal kang muni jama wal tu mar ka live muna la candi yede ka earning rupia education maram mar ka wal to try fit into the pale world lil lemur to kamar ka rupia maram lemurtu ka jama manak maram wangai ngo wangai ngo wangai ngo ka try fit in the le le bulung mala jama ngur mang gitre na kon lemur kadwal meritir wangai ngo na gakkal wo ka bulung lemur kadwal di ngayatam wangai ngo gakkal na kon bay ngon lemur dal wangai ngo ngaya ngom re na lemur ngin gala ngau ja rom ngo mang gitinya ro jamar kole ja tuali ngai ngon di wangai ka amuro war palai rom ya ko yang lemur nguli tu bichan di jamar kole ngama Maringi pinyaro mainstream room go, ninanaraw. Wanda laya kun wala lang do ki yulong walya room go, maringi kung kanatan. Dahil malangay dali di decision go jama o limurong liya nga mga main pinyaro. Every family, parents, kuruto miriw. Lingo go, jamar kulay kayo wal kuichar yun. Hindi wal kayo michar yun. Gap ka hindi yung ora. Limuro ka na kun, wangay o yun na room do mritrilera yun. Kangara ko yun miri. Kagong do marmay ngun iden room. Wangay ngun na yulong ngun na ngayatam. Tulong ngun na wala lang. Kalimuro ngun niya limuro. Ka barak barak tun. And thinking like ambil limuro to ka. O bitya limuro to ka miya ka maringi. Maringi nga rangal tun nal chan ka. But. Ya ka limuro yuwal kya maringi. The more limuro liyar kerak tun being ready. And the more limuro li mo man ngun iden room. And then we think that we know. But yal chan limuro ya ka maringi. Kawicar una limurli macam ni kanggayan, kalimurli guni ya kau macam realize, ya kalimurli guni darangan dat limurli ka kangganian guni di kanggan kanggan kanggan, wicar rudup tu nali murong kal ngole, and in the time ngai tu kal kita limurong gun chance ko limur tu limur na try guni di room pass on, oja mar kulit nan maringgi korupan, limur tu ripun tu balik una, ngingu limur ke ya kang guni di room maringgi ti practice kadicing. Dwali di ngayong ni area ng luar pala kan expressing ja romia ko yang alja mailing ka may mak dwali di limurong dwali ko yang anaraw limur tu di ang bala na wi le yang amang amayon mir ka bala niya raw mala ka pangarap po next manik ka inripan limur tu nga amana wi mir dwal wildflower mala gara kumala na favorite tibili Let's sing ngon na miyak. Let yung ngon na singara kalya ba yung bertak ko ngon na. I hope you enjoy.

important ngai dole de dao issue pale ka amoro le morong na chan le mor to ka jamar kule wal romia kuyam roman ki grupan wala lain marma ngur jal kring ngur main mak kabolong ngai nakon yaka main mak linggo meriter ka jamar kule maram wangai ngo rom dina na roman ki tinyo to live kabi nakon jama maram ga nangula kawangai ngongor ka yakka balanya idim mritir ro malang dun ga marchinya maram lacking ga ka yan ga nakun mak ngula dukar go ga yararum wana wachen do dole di marma ro man makum ga milk kum ka keep even maintaining ka because mritir ka nakun yindi lele marna mir ro ngora ngaitu paroarun jamar kole mulukkoro yang dua lidi na yuk kumar katukan ni duk karbo jam lemur ngalapan meri parents tu kurutu meri jamar kure lemur ngalang awal lemur banyak mak kure dokar kure positive kure mar mak ngurjal kering kure apa kewal kayol ngual ka dua lidi ngundi dao lemur ng katru ja war palai nyumuk kure ayak kue ngal dao but mayali powerful taruk hawal kan walang kue walal kue ngan dao kure par lemur ng ka hop makan dole di dau mala marangal kale aliangal kalimurung dole di yala lang umbiru ngone to limurung gal ngala palmeri mala limurung gunarayon kalimur tung ni yala lang nana mer ngone le di di jal kring or limur ya dan emerging ngala palmer mala to kalimur ka dole di balai di jal kre waptun ngone wana kalimurung ngala palmer mala diang balanina kanali room do kagak kalio kali ay wal kang undi nga yang umiri wal to balanya ile murungal mil gurupan ga kapason ka limur tu mar kang undi maram ka bicen di limur gin gal jamar kule olalangal ka walal jamar kule ka walang gin gal walal ka so on ka meritin nga important because every time iya to ka ngajara yun yul ngutu ka yurta liya bado wado yun jambi to ka culture nga slightly yakan ganggan aja meritir na yan. Ya balanya. Yo. Ka na winu malanggam last ya. Manikai ngarat po nirpan. Ka wild country ya ko. Mak munirira mo yung jaya ko. Ika barak barak to na wiyo. John Bennett. Kala chung ngayon al manikai country. Ka hope mo to enjoy. Ka muna bala. Week. Ngarat po bonggong bolo. Na wiyo. Dao kaya ko yung numalang. Nangul nangul agamurong. Ka till next time, tuwal na malang.

0: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanganui.
1: Yo, they dao. You're up to register jam, I go down around Homeland School. Ngatai gurnam, missing you kurnindan, dirang, burpa, or even a gadiking man munga. Pumai kurngata biggie biggie. Polo kurmat ram, yungwa ngata main makyaka, tiangalangana brigurnang. Jandai guru di un, BA, nyangra e gurnyang un biggie biggie. Munan di ngata nangaliga nan living munan di ngata ngur yungwa ngatil. Munan di ngata yungwa ngunan ngai kwa nan yaka joka mirin ringi di ngate, ayaka cukur mirin, yungwa. Tunu pangata ngamakur kawal nga. Undang di ngata, undang di guanan ngatir ngalapal miri yang kurun. Pulo, wangai gurpuma, tiangga bigi-bigi, wangai gurpuma mayang kum kadapangai. Ngutan yukur wanga darpa different na mengro, kabu may kurun no baru kalan darpany. Kabu lo yukur ngata buma rakay na, salpura yukur ngutan, kabu may kur rakay na, pilih kausing bigi-bigi, kakadapangai. Natir ngali meruko wanga ujaka, anatir ngali meruko ni hanemus na nam, ubum ngali meruko, nakangur, tukar kur, ukungkai unawur. Bili wanga ikur change ngali merung, ringin di ikur animals na malany, animals tu ikur puma ngali merung. Pukmak wanga, yo, ulani ikur nam, unan di wanga, lakarang ukungkai unamirol, mar ngair ko kungai na miriyon ndi kungai nwanga angayambal ngalimrong wana ka ngayambal penyenangan nako nindat ko teo ini wana ka ngayambal penyenangan nako tatap ko teo ini odirang ko ora kayo nako ndeng lang na berguru wanga ndi ngayambal malang pokmak damage pio ka bumando ekor ngayambal ka ndan nyang unbor ba atayul ngwanya pikibigina akada bangana boleh kurba pin puma. Tawar Enram, papi bukmak na ngay papi, kentato, karkman mulkro binguli marcin, labu maneukur. Papi janda te imadany, kiling warum ego animals na ringin di tiri apisiras nakon karabanga, pigi-pigi, kentat. Pumayakur, animals unan ngay rulang duro. Anangal ngalimur, anangal urulang atil, ngalapal miri. Yang tuh nama ruwain ngai, yang tuh nama ruwain ngai. Undang nanokung, undang ngai ulang undi pelangai balkul. Kapul, tilcil, tamruk ul kapul. Yang tuh nama ngai ulang tuh nalemurung. Makanya jalan ngai, yang tuh nama ulang tuh. Yo, yan undang ngata ngai jalan beli. Tadi kali mengata undang ngai kabalan dan nawikam kayur menyakaw. Berik tuh nama ini, sugar merida. Utama nu la lirin nawikam ikur. Ya, na lira lira kun bekor, makin gomanu lira no. Bila nani yang ngata LT, ya kakan lira kun ringan yang ngaya ngaya malang ngonan yul ngawal ngaya ngaya. Sugar bay ngonan ngo, ngata ngonan di, busta kaya bay ngon sugar. Ka straight ngata life lokan ngonan, wal nga. Ya yul ngonya kan bay ngon lira kun ringan di malang ngata. Ngata, ngonan yang ngata alemurung fresh yang ngayo lang doon. Bila jarak na lamarit niya ngata na yuta yang ngata. Ya kangulik ngurmaran na. Yang tu nador mana? Oh, afternoon yang macam ni orang ngah tu nangatta. Bicara kata ni orang yang ngah telai. Rukun kan orang orang ni nan ringin di fresh tu ngatta. Ada yang lain guru mana ngatta biki biki na. Kada bangai. Kabulo, wayan nama lagi guru mana? Jandan, ulan nama lagi babi. Yang tu nama lagi babi, anjang tu nama lo. Kentar tu bumi guru. Yo, ngarai tu jumat wangannya guru tu pengaguru mulung.
2: You listening to Yungul Radio.

0: Walam dango. Kawarmok na 7 p.m. na.
1: Yo, nami ni Bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, Bookmark. Ngarany mo kadal silbiya ngulpidich. Kadwan niya nga rato daw numalany gurupan politics update ngunong ruki di nauk ko siit ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan siit ngur jingari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunik na kun ngay ngunili jaltil ngay tubing rinili ka yupto na. Ka war pala na kun makuyula. Nawi walal nguning ruki di na kun ngay ngumili mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang ngo kung kayo na raw yul ngo bile ngayon ngunin maringge ngunin limurong na rom yul ngo limurli ka kumuro dahil manak maram kang ruki ngunin rom ngo na kun yul ngo rights ko malangay kan ngunin li di jingar yul ngo rom ngo kaya ngunin na kun ngayon ngunin bichan wang akam ngunin ngayon ngunin kunarayon yang ngunin di jaman because takon ngone ngurungi di rom do to al Northern Territory government bayngo walal na kon ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngone eon go yuptun ja kunara yon ja jaman ka ngone na kon kun do yala lang ngomiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngay. Katiyang ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limon news kung nga ma ngay ngay ngay yun ngay wang ganyan yul ngo ngurki di ka try jel kere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kere waptun ja mau sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rinan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimbro nang maringgi ka background nang ngode ki di kujo kuja mau ngai kan ja ma deli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre pap tun ngai ka ngai tu jal kre ngupan war palain na kun nguro ki di ja mau yul ngo limurong kung ka yun ngai tu limurong represent yul ngon mitin parliament ngur kaya kawalan mo ngon ngonito ngai voting ya by election ja ka September 12 to kabalanya
0: yo thank you numalengo butri kidao tambal yo long radio le
3: to ale barak tarwa yo long ka meritero rikton dipteria dial community or yo long malaka rikton dipteria ngoni balanya na kon infected diti rumbalangor o korak to ka diti merer ka balanya ni to yakamen makom ngir yon maram ni to jakin marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri dipteria ngor riringor. Tuwal jakin walal kan ngurong umiri guru par jamar koleo. Tuwal jakin ngay to ka kalmom uripo mala riri. Nito maram tuwal jakin every 5 years. Dipteria jakin nito free maram diale white pill. Wajpil jama mirmala ka mariti kumenitilil walal to gurupan dipteria ka flu po jakjin. Ka nguninika kuyanga nguninika ririktun dipteria mariti bala wajpilil ka wangi walalain check up ko.
4: Ngara chani ngarpiju yu ngara irula kamad wala dao tia kumatamadao first ngay dola establish tuwala nya matamadanya. Ka dua lan ngana purun ina naya gora. Ka mari ngana purun ku dua wanganya. Dua lanya. Mata-matanya. Ka ngurungunya work turun awal la dua la out station. Mata-mata ngura. Ka ya kunya ngai dua la ngayam balik ngana purun ina naya gora. Ka ngarpi jing ngura. Ngara ya ku dara ya gora. Adua lan ngara wanga ya gora. Ado lang ay wangan yang ni. Main mabuk mak tiro bungkang ngaku yuk itu wala dao. Tu la kuri ringu dao. Dia ko yung ni ngay first established wala air station. Mata mata. Kadi la dawa iruna. Kayu listening radio 88.9 FM.
0: Yo main mak. Ka welcome to Yolngu Radio. Ka katram reggae awa almarulan jun marongama. Apalanya.

0: So this is G.
1: G?
0: Yeah. G40.
1: I think we can see it.

Yo, yol ngumala. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngu radio nga. Na ikong nga yaka namala nyo nga. Yol ngu orang ko tango. Na pagam. Rida kaya orang ka tango ya. Tango. Ads radio nga tango. Yuro. Malap.

0: palmi malabana. Baman oyomala, madamadu family yomalanga ma, tanalin, mga ringi maprale, amangi kum tanalin. Na numadoktok, oyaka, nidanal ka tangomala, palanda malajalme, yanako, manangaro numangi yun, tanangaro leon, kawiripum, kayaka yun. Nidanal ka ngayat tamdang ngachiling oyo, manikay mala, yun ngoy lungon. Ajena ko ngayon ngang ko namnumalin. Yo.
1: Yungo wa radio wa Rupia Maru telephone number 1800899769 Puluwanga 1800899769
2: Yo, you're listening to your radio.
3: In ka.

0: Yo, dang yung radio, nga man mga dang tao Facebook pe, ka social media o yun.
1: Yo, ngayon sa liya ko, ya ngay, unong mura. Nay ko, tuwal ka nga purinwang ha. Nay ko Facebook ko, Facebook ko wala ka ngunwang ha. Nawi, naguni, laka namir, yung walal, ngarakalya ngunye yaka manmag. Pili iya ikur na ngunye yin. Naman leka bukmak tun ngunye liuk maraman, wang akur mara. Ngapagi walal ka, bulu yung walal ngunye main gimri walal Facebook ko. Ngare duan dia tunga, kajamar kulin wal napurung main gimri jamri tirja. Walal ka ngunye balanya imuara main ga, faun kur ngunye laka namir maci jamar kulin ngunye yakan manmag. Jamar kulin naik kunye, napurung kunye. Yung mga walang linggo na paingon walang kangura na wiko paingon walang linggo ni yung mga walang thinking kuya ngam ngunin niya ikur na wala walang linggo ni ngam naman yung mga walang palalakan na mira machipo wala mira ngunin yung mga libichandi koroto limurong yung mga muka ngunin li paingon ir ngunin yakan manmak na paingon walang kangura ngayata mula na wain balanya respect ya. Bila ngayon nga lapal mirjawal na purungkan nga yaka pala niya yung milko nga ngatil ya. Katun dia yutan generation tuan na pala eh. Already wal mangin pala niya oye. Laka namir wala leng macing ngone ka ikan main mag pala niya. Ngayon tuan ngone yur ngayon nga lapal yun na mabara marana ira. Yo, bila yakan, yakan pala niya yung ngone yuwal kya. Kuroto yung bahay ngon na purungkan ngura siya ngon pala leng ko yutan ngura lumrukan niya na tuwala. Tunggarang or yutang ora.
2: Hello, ngami aku podat monongor. Ada mengada wakam Facebook pe. Facebook mado ya same time lecjo. Bila nyamur rombo benado yur ngobe angoci. Ayur ngoda uploading bitja. Panamiak ka lecjo yur ngorombo. Kayulo elo malah. Pili room dapat talang uya ka. Ka ripom na Facebook lechum na site muro ka contact almadu ka print mingun niya mangguay. Ka ripom ala families panaliga barko jitian. So almangguli is up to us. Sabili niya nalpen amadu Facebook lechukum o yechukum na nanyama. Yan nanapito ba na account holder yung mo ding ding abli niya na nang ko right ka na nang ko wrong thing to do Facebook marom dokkar mo ngayon gawa nga even dahil na pala nga barak kong utan Melbourne nga but rally nga dityan ka na mga ka dokkar mala lecho na Facebook ba na do Facebook maro posting bit ya o alaw yun friends ko families ko aaf mga to ba na posting stuff yak ka lecho karipo mala do na mabana yulo yulo families to nangyayari ka writing ka posting abili niya. At yun ang bala bang unupito ka na ma Facebook ng post. Always nenda. Different yulo mala to. Kahit nunuto ng wala na Facebook liko na yun, everyone dun na ma being room. Ka affecting na nana dun ng way life. If nunuto ng wala na yet, yulang dun Facebook li. And banano nandyo, nene, ban naman yulo yulo. Kung namliga Facebook, muro nawin nga rin yun. O nawin bitya malangal iman, abili niyan. And being on the start, but controlling ano do own nungway decisions, na ano do posting bala. Yo.
3: Yo, Namiri. How are we going? Ngaray ako Irmal. Kadawara recording do, interviewing dapon bal na, yun ipingo na, about using Facebook. Na ni ding-ting ka, about Facebook ja on namun minili times me using Facebook.
4: Alo ngara yakko daban bal yuneping Facebook ngara lena konen using sometimes connecting with family na konar ko ba man ngoy friends mala school be mala onera le bang ngora connect ne yango kam namba dikana mulka Facebook jang ini like jo belanya marniro garam connecting with families ko malango even gal ke bu family kabar ko be sometimes nak konar le new singa ka na konar belanya nak kon lecho ngai be Facebook ngairo lakka maniro nak kon programs malain na malain ni gura jama ka nei na konungo na koniro marke barkwe wa ngai ga mai ko manero na kon family members na ka family na through Facebook which is like to ngai Facebook yang araka ja
3: you are kana mangu chi jar na mru na nena even te na screen ja you know na everybody na gam Facebook to garaka ma what about ngai nei bale na kon ngale marke room mala bale na kon na kon na very pung ga happening ali ni yol ngoi ni dappa ma photo bale jor dappa ma na ni main ma ko pet o ya ka main ma
4: bai ngai bale na kon ala mo ga room yol ngo ya na kon ga yol ngo family me ba daulte aya ka ngai lai cho na kon ne ro ni go na on Facebook te ya ko yol ngo na o mentioning ngai na ni yol ngo na ala mo ga na kon yol ngo ya ni room Alumrolong anami kabel makueng alumro right way ngamayul nguna papuro so yaka ngay ni like to niro na kono ni Facebook tigo na na ben yo
3: ma yo blajan may makuna doang naipu ya ulman bu dao niro lakamal mo listeners ko nalchana happen nango undi ngay alam na kuna yun nalchana way reacting medium and then go.
4: Yeah, because when Olman passed away,
5: yeah.
4: And then the next day, I was like crazy, you know, everybody was talking about him on Facebook and all that, and we got a little bit maybe upset with all the family, understanding his dharma, and he was a really well-known around Australia and around the world. That's main mak for nga bigi umalang wabli nya. Yo, but in yulungo ways, yeah, it's wrong na nakon, because we got our own law. Yulungo yro nakon ni bapuro nga ma yulungo na family member na. That's when nga yro ni lung manamiro family malaga right way ro bil makko nga ma yulungo na bapuro which undi na ngalam gwa room. Yaka ro marichi Facebook di gurunan yul ngunan ni aku. Apa le nya? Yo. So that time ngai ni oluman ngalum go ngarakko e jolpa. Pass away ngai ka ngalum ni hurt feeling bele yul ngoy ngai nan kuna ni aku. And which is wrong na. Ngalum ni ga hurt na ngole nya mio. Ka understanding nan go jama. Well-known ngay ni Oloman. Kaya Australia, book ba kung ngayon na-work to na ngalamungo. Around the world ngayon, maritin na music ko ngayon na promoting ngalamungo law, ka culture, ka room, ngalamungo dahil badak. Yuro, up to malayul ngay malabay ngung kura understanding ngun ni process. Facebook ko yul ngun na rin kunay na yako. Yo.
3: Nai rupanya jan, I profile amu go musicians yon go marabang otten amu go lo ngom mala. Undi pelian lingko tau kanganan worldy pen ngai Olmando, Dr. M do. Karena nan go tau lakang walamu go listeners ko.
4: Same thing ngai nguni, I think wero. Yor ngom alamu ro nak kono ni alamu culture mega ro mega daro kalmu orang ora. Nero na konal moro ben respect ribe family school ka ngri ke yor ngo yakaro guru na nya ko ngnya na Facebook te unless there's a kana kana me ablinya nan go ngo ni jama pe malan nero ni manage na ko na nero ngula na mi ngo na no ka yo ga yor ngo re ni guru to mi re yakana guru na ni re ko ngnya na ni na yor ngo na which is wrong na ablinya na
0: Yo nga mam numaka yolgo radio
6: yo ngale ma da eastern band members
7: yo yutal modi album dwattnura udin numajal dako maranao yuraka ngale mugo numara marama local stores their community ngo yakodo album da goak kabalanya
6: check it out
8: yo da perk

You ngara Johnny ngarpi je kayu listening radio 88.9 FM.

0: Yo, dang Young Radio, ngaman mga dang tao Facebook pe, social media oy.
1: Maraya ko bauli marika, blau kul ngay jana ko irkala pe, community pe, papro ira chingo, likan mga kunit pira ka, tangunya ko ngay mirka. Dang mayro dao rakaram Facebook pe, social media pe, nalpen pe ka social media. Sometimes then social media is main mark. Is to communicate with other people around the world to say hello, good evening, greeting, manma greeting. Sometimes by nama Murray on Facebook or cyberbullying is yaka manma. Then social media is only made for to people around the world. Ayaka marijama, yaka jealousy, yaka cyberbullying, yaka vapro pulktun, yaka racism, balanda yulungo, yaka. Awari pum ng social media. Manmak po na marwa nga niya minunno ka nung kubrent niyo. Anunno ka nung kukuruto mi instead of nung kubayang recharge. To talk to your family, you go and use your free Wi-Fi to communicate with your family and friends around the world.
2: Ang Susan Kruwi, nakawang birit kami, maingam, kahanap pa o Facebook po na ya, Facebook mo na linama. Nya payo yang parayo verkulyo yun yun yuta china balang utan maji amaringin ka Facebook ko china ang bala kanan nga chile bilma yung akol paporo panyan nga lapal mo yirap tuan kanyan ang bala phone murong karakka nami ka Facebook murong katuroy nurakka nami karakkyo yurong barko yun yun barko ka karakkyo china ang bala kajitan numaling ko dong Yutta-yutta ngomi, banyan mo jingutan. Anong libidang nga lapal mi mga ama, kamalikin. O family o, kuruto mi warayo. Anong libidang upset na, wala marine work tun. Agimat na, ipili niya. Kamalikin na jinabaladang nga. Kamalikin na. Anong nga, chini ba niya, ulamandum nga ako. Kabil mamuro. Kalcha mi malabili niya, kalcha. Amin ko ang uya. Kalcha. Nukko nga naman linggo, tulang, nanagungan, papayo. Nga naman linggo, yun nga marawa. Katangayam nga pigi ko, tangayam naman napa. Maayam barpuro nga pigi warawa. Yaka nga lapal miyo. Kajinan wala, bayan nga lapal miyo. Ang ka ganyan siya rapton. Nga lapal miyo ay pumarang ikanan, hanap linggo. Tawar na miti, nga lapal miyo mara. Kadang nga mak nga lapal, jinan wala, maringi mak Facebook ko. Half majerap nang Facebook memang lapar memang. Kata ngonya aku ngom darok. En aku enggak marin tambah lah yang ngwa memang thinking tang darok. Kangama. Nat pernah nak jenang bala on. Kana pernah nak jangan wale pemilik ko. Iul ngolem. Ana pal me olem. Malik ko na. Tang antan nang enggak ngapi ke ora ana pelung pala ada berapa nya? Tap tu meje. Mengi me ora o. Tang ngoyam. Kajina bala yutta yutta ngomin mi jengutta na bala maingin. Ka roma min guman kalcha mamaling ko. Kina ngayon Facebook ton. Kabila niya.
1: Bandak Marika being interviewed at Yirkala Community Beach Camp. Facebook pa na maliko to. Yung even nga baki yaka using Facebook ma wrong way. Sensible people who knows na talarokunyan kya o tarok they bane ulgumala nga pagkip malayo ulgumala using baka Facebook right way pero tangang marimi tangang yulgo ngalaparmi o kya markuli Facebook ay using tarok ka ngaro nga balaya jurubtun Yul ngon yuwari punywanga, kopawanga, taiko malikuman, accusation, darok, wanga kayul ngon yalkum,
3: bayangon nan ko pa niya truth nan ko kanguya pa nalang ya darok pa pa nalarwa ngayon ko yo yan na naka napa milkom nan ko yan na naka yul ngayon na maringgi na nara English ko nan ko yan na nara English marumwa nga ka yul ngamro na narwa nga uko nyan tarok maringgi na nan ko yan na nara hao na nara pa na ukiri linggo kulko yul ngayon complaining yu napa na paka tarok na mayul ngun wanga nerali warpum nan bana bayul ngun English using tarok bangon warpum be make sense spelling wrong corrections wrong bilinya malay technical type of na bila language bayangon nan yul ngun merengke tungan nan yan nan merengke nan show nan kwa show himself or herself by using nawi Facebook show of kun Marion Rankam Bay Chene Tuk Kamrun Na Yol Ngo Pawa Yun Tarok To Yol Ngoro Maliku Nanaro Thinking Suicide Nanaro Suicide Nanaro Nanaro O Young People Cyberbullying Nan Bada Yakum Through Facebook Ma Malikum Tarok Cyberbullying Yako Nanaro Yol Ngo Yun Thinking kawangan nan kwa nan nalpan nan yung katawang at ikum pala nan narabawa yun na pala nan suicide na and a families mga community mara thinking why now unam happen nalpan unam young person why now it na nun narakun jinam hanging mangula nalpan nam and then yalalan ba na tao mara nan yul ngayon nan ikan wangan tayo kwan baitya na Facebook kuro pala nan kumulukur mayuto nan boy nan pala nan suicide na pala yul mo cyberbullying na yako. Warp na naryol ngayo Facebook using bayokan yol ngayon na naro wanga pa na nantungan Facebook ko na warp yun friends don't family in Rakaram. Wala yung nanulingan wanga tayo konta dyan Facebook mo ro bitchan. Evil na nanda Facebook ma. If you don't use it the right way, evil, it's a evil tool. Maringgiya wara bayko ya. Yol ngo maringgin nga ro bayko ya maringgi. Facebook ko jinako. How nuna ra bana using tango Facebook.
0: Yung amam numaka, Yol ngo radio.

0: Yo, dang um, you on the radio? Ngam anum kadang um, tao Facebook pe, ka social media oi.
1: Yo, bookmark namiri. Ngaya dang irmal, daw ay kawang ayir kalang uro, you on the radio, ka dang bulang amla, melil. Ka dang o tao ngalin yung arurak karam na pa oi, dang o Facebook. Numaba na yulong ngayon wa na yun, napaya ka, jurup tuman, bit ya, yol ngon yon ay rakun min yolo ngon jurup tuman yaka yun ang Facebook li tango yung maliko nandang ya yol ngon rom ko ka nap marana batala nandang ya ka tango nga rong amla yung rakaram bolo nandaw jina ko ya
2: yung ngon yun may ragama di like communities dula yol ngon ready yung ro ngay ura wanga now dula rom Facebook na ngay dula minmak kawrib niya ngay yaj minmak niya ngay Numero tao lakra na mri minmak, lacho. Yol nga na, o yol nga wala niro wanga. O nini, wala namin, doon nga raya ka na nung kalang uliwanga. O lono mri nga nung barko yung kuranin na, niro balakuro wichan na unga niya contact. Kawangan na mri numero. Ibi yan. Minmak ko niya. Kaduwala niya balang ni, ngilam rungo, ribu niya, na uwi, Rom, bilang niya rabitian. Guru to mi rora, wala la, ngalim rong ong ole. Guna yun ngalim rong na, na, ngunin may mga ngalim rong ngalim niya. O yach, ngunin nga yung kuro na, yol ngun na, daul na, di pala, Facebook li. Na, ngunin niya, namalangala. Nga maguro, o may mga. Kawripo niya ngulim ni, wanga naramiri ka, ngarichon miri yach ko naramiri. Tele, Facebook mo Kana no kalan jawa mo na ninya nguli baki nguni Facebook kang ulang men maktri no kalang uli o yatri
1: nya kulim nan tango Facebook kana pa nga ka using social media tango balanda yo na napa establishing ka warpam ko millions of people tango world ka nyina ka banayam danalengo napa o balanda wo na o danangaro ya ka contact Either dango danal overseas or dango wherever they are, ka banaya Facebook danalingu napa connection. May mak nandango ya, ngarong almalingu yulong owa na dango mdaro ka dao nilingu yulong owa. Banan nuna ya ka napa using nuna ya ka yulong in bitchat nuna ka using, bilin nuna yurta kum dango ya ka room nuna yulong owa yurta yo. Yurta kum nuna ya ka room, Kabirre ino na yaga room, bilyo man ino yaga. Eh? Malay ko tango yam. Yaka tango ya right, ngal malingo. Wrong nan tango ya, maranat nan tango ya, ngalapalole yam yolong or. Eh? Maranat nan batala. Yolong on yun tango ya ka jirop tuman bundur min. Marayin nan go ba na ya yolong o. Eh? Jirop tuman nun yaga. Yaka nun yaga, bala niyam ting ting ba na nun o yolong o. Kaya ka nun yaga maranat yun. Bana ko ya room go. Lo tango ya yaka wanga. Yaka nunggu lo. Ngalapal mo lo. Nunum ngaro merenggeci. Jina ko ya lo wo. Ka hold it tight. Bili jina ngo yaka balanda yu rules tu nuna nalpian. Barada yu nuna yaka. Mulukur nuna yaka napa. Jat-jat tu nuna yaka. Ka bawa ko nga nuna yaka. Mar nunu ngaro napa jurup tu man. Ka bayang listening ngalapal mo wo. Tango ba man nunu ngaro listening yaka. Nunggu ay spirit ko ka napa wo. Primbir wo. Ka juna ma ngaro nga. Ani celega unal ayon pundur rakara nami kanapa balanya ngaro dango darok yakanya ko dango darok dango bukma ko darok ang alapal mi utaw darok tanal ngaro ang alapal mi respect
3: tuan jawalo 9 o'clock na pm munagon kalkimak ngura nami walo
0: yo nami repok magyol ngo Numaganga mayol ng radio news.
4: Yo bookmark. Ngaran mo kadal Sylvia ngulpidich. Kadwan yang arato daw numalang grupan politics update ngunong ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jingari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya ngunit na kung ngay ngunit jaltir ngay tubing ngay di ka yupto na. Ka war pala nakun makoyola Now we walal ngoni ngoro kere na kon ngaya ngomere mar walalang na kon indi walalang kangora ngaya ngo kung kayo na raw yol ngo bele ngay ngone maringge ngone limurong na rom yol ngo limurle ka gomuro dal manak marang ngoro kere ngone rom goy na kon yol ngo rights kumalang ngay kan ngone li di jengar yol ngo rom go kaya on goy na kon ngay ngone bichan wang akam ngoni ngay ngoni kuna ra yon ngoni de jamany because ta kon ngoni ngorong ide rom do to Northern Territory government bay ngo walal na kon ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngorong ide rom do ngay ngoni yon go yuptun ja kuna ra yon ja jamany ka ngoni na kuna kun do yala lang ngomi ri nal ngai jal kre waptun war pala jama o hopefully ngai tong ngoni lidi na kun nan ngoi ngai jama marji nyam ra men ga ngai tuka na kun still ko ga yon yan yol ngoi kadia ngoni bala na kun do lidi seat of murka ngai yaun go laptuna ka by election yato ka September 12 to ka na kunya on ngole mrenyu isku ngama ngoni ngai nguna yul ngo wanga yul ngo ngoroke di ka try jel kre waptun sit ko koyok yewar ngai ka ngoroke di jal tin ngai to ngoroke di jel kre waptun ja mau sit of mulkau ka ngoni din nakun kalai ba phari ngor gale ngor ka doli din ngai koyok Mengele muri nan ngo, toli ngai ka family ngai tam galiwen ko puy ngai toli de. Ka warpam muri nan ngo maringi ka background nan ngo deki de, kujok kuja mau ngai kan jama deli health ngur, nurse ngur, male nurse ngai. Ka jal kri waptun ngai ka ngai tu jal kri ngupan warpalan nakun nguroki de jamau. Yul ngu limurung, kunga yun rao ngai tu limurung represent yol ngoy merchin parliament or kaya kawalal mo ngoy ngoy nito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
0: yo thank you numalango butter kidao tambal yol ngoy ready early
5: screening for bowel cancer is simple private and free your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74 if found early 90% of bowel cancers can be successfully treated Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
6: Yo, bookmark. Narko Yako Stewie, Malk Gujuk, Bapro Gumaj. I'm the bass player with Yotindi Band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.

arakoya ko abanunje ala ribe angaranya le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yul mo radio atko abalanya

0: My name is Patrick McKenzie, and you're listening to Yungle Radio 88.9 FM.
1: Oako, ka daimere nako ga politi mara. Urarakanda o nanara. Nako doare, nako. Yarup tunangai to yorongon. Urarakanda o. Namandur nakoi. Miapunun. Doale, yorongo jambat ngo. Mukar. Mukar. Karobura mukar. Yorongo. Yarup tunangai to. Nakoi na multi marana. Walaan wai. Lihai mire. Doale. Yarum do na do ngare. Ora ga na ma do na le ya ni.

La amarga la margena goina de abono la garganta.

Namar gara mar ye dware ja ja Gara do mu gar yo nene nyo Mana

Don't you know?

Do I live your life?

Yeah, no, that ain't my number.

0: Guru Katuram Hadang Napanga. Raman Gining, first day on a Punago Jinala Napana for interviewing you on your ring. Tao Mayam Naga happening Katura. Ka Unukunbala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on. Ka Taro Rakar Malanga Tao interviewing the link. You're on your ring. Mayam Tao Jinako Napa, you're on radio. Yo.
1: Yo, maranya ko kurama. Pilenda yun e pengom. Yoro, nina ngara le kadia lo raman gening. Ka, wien ngara nina 18 years. Na mangara jamar kuleng. Wala kanina jawarin bitjan life wala lang. Kangara ngundi marit jurali. I thinking ngara na ngara to running wala lang life ko jal ko wala lang wal to kabul yon kalung mamara wala in park lil activity ngara milkom men ma ko lang bul in wal katin game support kana ya ko bet bet rip pun wala lang jamar kul ya ko ka same time la ka practicing de ala banji festival gon kadar wadal jamar kuling dengun bala at the moment to start ngara Sunday yan yo yan wala lain ma'am spirit muna wal nga walang ma'am merchan wala kanin na diang bala balanya.
0: Yo, ngayon ako, Andrew Guru, Katuram tang napa nga warka ka tao ang rakam na ka happening jinang bala yung ko especially napa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayon ang ton jinak ko yung mara tanga rakam tao niya ko na ka gato ya happening na kon Tuesday ya kanya happening diyang un bala
2: yo ngaban jawan Buruk wawu, dia ngun balang ngai ka happening dual. Kia mau kulis put, ka start ya ngai dual Sunday, which is na kun main mak ngai kia mau kuyo. Napu banyak na kun yongon, napu kan nama, kia lang walang future. Ngai tu ka kia mau kuyo ni na ngai piring ngun, tau ngun, main gitil tahu ka kamu nunggu kan nanti akan menyedih ku napu minggu ku lupakan napu tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jamaku memak mitir ngay ka happening jamaku turu banyak sport ka music ku
0: wala nya kon repon ne wala nga bian kam mal te ka bir ka nga ne malan bala nya repo things malan nya kon breaking ka nya malan betul no man apa nya malan
2: yo belen ngaran do wi wak ja maus ngaran ka mi makawi un kom ka bala nya makom tio mala kawi un ko na pulika ninna with na wi now we MLC wal ka naja wal ka community development project mapulka nama based in Gawilin Kun and we sit down mina napulika together ka plan together to now we do one program for young people go ka kama pamwala manmaku yam womle work together.
0: Work together. Work together. Manmak tang manmak. Na na kon nungum numalgom ngayaro waga napa question na kon na nyu narwikam jamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om yalma mi om
2: ngarang ga bicam nama ngunai balabal kun meter nja yala ngo wala ngo jawala ngala ngau jamaku yo food jauh, wapukan nina, main maktul wom tuh, kada oi ka godo toi ka join rambang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kana tam do awo malang yala lango
0: yo man mak tanga dawo ka lachun malang ko mide ko man mak tanga dawo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room ko manara yakamale ko ka birka ndan ka napa breaking kanapa malang pilinyaw malang ne man mak tanga ko napa dawo lachyo ano ay pumdanaling napa bang pilinyaw ko dawo ano pundal blang mayam yurwi kanapa dalga support jamar kulin malang
2: pagyo do de makam jamar kulin kanapa mdiar room ko.
0: Yo, thank you. Yo, ni makan apa? Yo, radio 88.9 channel. Raman gening.
3: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.

0: Hello, my name's Hayden Lalara. I'm a drummer for Island Band. You're listening to Yirrkal Radio.
1: Thank you, Zoe. Yo. Aro akan dumelo ko dao. Ba man ko da kam dao. Bere. Uru da wala ngo malain. Ba man ko e bere aro ngan do balkan. Kana na wang kanjo mart tan na ngala. Pol ko na na wala pa. Kana na wang kanjo banya bicara na ngala. Hana re de kolong. Pala na na wang kanjo ma wang on ran kan. Nang ang do nan bolan. Po po na na wang kanjo na na ngal mil dot tuan. Po le na na ngala ben. Ding ing na na kanal pen ya katangom bicchan. Hanang kan banawang kan ma ya yonan kan aramuna ta bla burpur yonan jinjal ma yonan kan he ala nawang kan jomtal kan na wal kan jandal kan lengon ru ana bi jana banawang kan mawangan wae kutta mar kami tam ngairo na dal kan bai na bala ngairo kan na nun dambalan lengko angai ngaro ka wede na nungole nang tu nangai maro balan sangai nan ko na ngalam na nangai nan ko kana ayan bilenya ambolo ena re break house lengon ru ha nanam na bol omarunganan ran ganan ban banaya yanan munatan nan gun banakan banana dalkan nanan lengon nanam banem banem yulo nanguru dawala nguru nan ko dami nan ko dalkan banana nan kangula nan ay tambol ko lengon analam nan ran ganan nan ko kan yaw yanan munatan gundan mala durung manan nan ko durba durbana nan ko robrong gundai ru lengon nan ban rong nan ay wa mi ngoy dalkan ko robrong nanala he bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako ay jay kulong crazy eh ka bengrom truk tan na namna lamu ha mengom mil ran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko tat mengom nya yoan ran kanan na namna na ngala wattan be jana ngala bandan dere mok na ha ding ing nan tikan danya ko tat mengom jamung do nan bandan ngoy ngan be yanan ayo alak tangaro ngana law law manan bana bandan malanya law law manan be jana ngala flat one na drungo yan kan momong do ana ko roprongo na tang maleng wan cudu na kon mengonya ko nyoka lenggon nyai anan nyai anan na nam yap pat mengom nyai anan bolo macen chain na wain jinan jinim na macen bolo nga kolan kuduruk kuduruk belenya len padam na chain chain nan na kuduruk ko enan ko roprongo yap pat mengom nan wa eh dur eh abengrom nan nanam o mengom o mengom be nen benan tatam eh ai nenanan eh taram nan akan mana rekton menam ya ba mengom o mengon nan waro yon eh be matton men eh wa markap menau nun rakon jin bechan nan kan ko prongo socks o ngai ngole jamawe belenya socks belenya menan eh bengrom malan ran kan ngande papan ngarongan ran kanan to palengko kangan de bana ba paula ya ko tamala kangir do bale mana ya ko ngan de bapam adu bale mana yo tum ula ya ko odor ko kajin jalma lengkon ya kom do bale na yo tum ula yore na wa mengko jin jalma ba yang enam nalangan ko dor kom ya ba mengom nya e wanan ya ko ro prong ula markap me ula ya edur abeng rom na ngan de bapam nyan bana nyan ula nya damalan kangir na tangon ale ga kaya narong wah, kalanya aku yutuk lah. Wah, bicara kata nama dalam belakang adik mereka. Wah, wanda aku yutuk merkin wah. Bian kan. Dalam ini bapak yang ngomongnya nyai. Wah, nana kan. Wah, katur aku merda. Mereka mirip merdan. Nah, aku rindu mau utin tu alwa. Atil rungi merda aku. Bicara macam nanam. Bapak mingom. Dalam macam ngadik mingom macam boyan minan kundayun. Ya, bapak mingom macam yang ngadik boyan min. Koroprungo. Ya, nalengko yang kulung arong pulunguin. Ah, Andrew. Kurang perong, mana bayang orang orang orang mana orang kali orangan, lengkon. Abile ya tahu, alas pun melengko tahu, paman, nabah paman, nabah paman, nabah paman, nabah merimen, merimen paman. Nata, 90s boy. Naa, ungan yang awak jangan nama. Naa, nokotere nana. Eh, orang orang orang mana ungan mah nokotere, yolong yolong ada dengan bayang orang tak ungan. Nana macin belum banyak ungan mah macin, belum macin taruk minan macin, belum wanganan kan dulu. Yol ngoyo kan ngata shopping dot tan nana kan nangan bawangan woy ngare ngata korup pul ben kan ya ka gene pe ne mando korupan mi ni bayang ratu dark tun nana bijan nana kan lengon ni muka nana bile ya short tempo wattom dong lengon nakun ngaya ngoyo lungo lengon dur ni nana bile en banda mengen nana banda wattom dark tun wangan rao nana dur lengon na manga ya pada wattu nyame nala meje ngata o meje dar ka dar ka yon dar ka dar kan meje ngata o bayang belum nana ngapa ke nyen nama aronga nga pake yap namuti kangro aronga nama na bena nana wattu nana wattu nama wala hai nang tuna balen gumuri nana ko hai excuse me yap pa bichan nana mena bitcha na ding inga pake mena re onga ingo yolungo excuse me a problem nana wartum na mabla na ya who am I talking to bitcha nana mga pake nana wartum labi na to me dog nya kule no wartu lewa ngam dango hanga alangar ng larin ko ropro ngo hare dan nara eh dur eh wangan nana wangan nana wartum lang pake wartum na mena we tam ga ungan nanya kule wanga bae ngala yolungom yolung ungan jen lengon kan nana ungan nanya kule wanga yakan yolungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana na oyo nanan ko ngapa gem ngaro ngatan nan ko shopping yakan mala bila ni ungan ko mala yakan ngatan na pileng ko yolungom ngata shopping bolike na nganya den stop malanya lengon den bibs bekere banam na bolon do bol ka borol iman banam ga bila yan urun ban boro men pieno me Lingon. Eh, Lingon, you won't borrow and make a nungan ma. Marat Naboro and a tangling one to Nagon alien. Lingon, piano men. Will I book up for it and die? Eh, Drew, an ankle and an abanawato. Drop my Helen. Pamela, family nara, Coroprongo, what can one billion or two? Ayan ang gobana family ang koroprongo. Oh, hala, hindi nga kalam. Una lang niya nga, raman gining. Eh, ko pa itong mulo camp ako. Mulo ko camp. Mulo ko camp. Nga manun ka mulo ko. Mulo ko camp. Nga manang tuman wato yun nun no ya ko. Mulo ko camp. Ayo. Ayo, ko pa itong mulo na ya ko. Mulo ko camp na wato. Ayo. Ya. Ayo, bila niya. Anyway. Patango tao. Ayaka dumo kayo waka. May bina. Baman ko. Baman ko. Bili tao. Ayo. Eh, dur. Eh. Ada awakkan ngan mo tao anu maka nga madang ayo ngoreri yang ngajinang balananan biar mark show yo bilanya ya kama bodom bermain.

0: Duan jawalo 3 AM. Yul ngunyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Ngarayaku Rosita Weja. Ranjang ngaralika jama. Anu makang ama yul ngurayan 88.9. Tual yur wengur.

My name is Gautile. I live Paroi. And I live in Elmer area.

0: Wangalia, 6 o'clock in the morning. Jara unai.
1: Yo, nami de bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaraj mukadol silbiya ngulpidich. Kadwan yang ada tu dao numalain gurupan politics update ngunungruki di nauko seat ko mulkau. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur jin gari ruar pala, Mr. Goyola, kaya ngunik na kun ngay ngunik jaltil ngay tubi ngur ini ka yupto na. Ka war pala, nakun mak Goyola, nawi walal ngunik ngurki di nakun ngay ngumili mar wala lang na kun hindi wala lang kang ngura ngayang ngo kung kayo na raw yun ngo bili ngayon ngunde maringge ngunde limurong na rom yun ngo limurli ka kumuro dahil manak marangga ngo ruki ngunde rom ngo na kun yun ngo rights ko malangay kan ngunde li di jengar yun ngo rom ngo kaya ngunde na kun ngayon ngunde bichan wang akam ngunde ngayon ngunde kunara yun yang ngunde di jaman because the kunong ni ngurungi di rom do to al Northern Territory government bayang walal na kunong liki buturo bituro kamak maktur yul ngo rom go kayul ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngayon ni yun go yuptun ya kunara yun ya jaman ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kung still kung kayo niyan yung ngay katiyang ngay bala na kung dole di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kung yawon ko limon news kung nga ma ngunin ngay nguna yung ngay yul ngo ngurki di ka try jelkri waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkri waptun ja mau sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murinan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pam lembur dan ngomaring ki ka background nan ngode ki di kujuk kuja mau ngai kan ja ma deli health nurse male nurse ngai ka jalkri pap tun ngai ka ngai tu jalkri ngopan war palan na kon ngoro ki di ja mau yul ngo lemurung kung ka yuna ngai tu lemurung represent yul ngo mitin parliament or kaya kawal mo ngon ngon ito ngai voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
1: yo thank you numalengo butrikendao tambal yolong radioli.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generation survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Yo, bookmark namin numa. Ngaraya ko bulkano, ka wangay nga raka do, ala yung radio, nulun boy ngor. Ka wangay nga raka di pungulkam, 88.9 ngor. Ta perik.

0: I'm Camilla Derry Managat, and you're listening to Yolngu Radio.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: So ngule lemrutu luka ngatta, duwal ngatta marci turwarangor, palagulun lil, rakikur, ngatta poi. Ani?
3: Yo, yapa?
2: Gatina ga lemrungal kulungor, duwal ngatta, pakpaktun ni mukunintira. Ani?
3: Yo.
2: Gabengo, duwal numukunin ngatta mala, tumarci kurkur lil gulang poi. Gabengo dewal marci kulang kor pok maklil rumbal lil.
3: Yo.
2: Limerong rumbal. Chal, cukau, lurkungo, genjargo.
3: Ya bichan.
2: Pengor limerong itu luka ngata. Kedua ngata marci pok maklil rumbal lil. Bengol limorong nganak tubaki juka kenjargo.
3: Ya pijan iyo nguni limanga kuli apa ung dao pili nguni limori luka na kun ngata nguni imala ngay nguni marichi nguni ngay ngay luka na lbala kulon lingur ngay nguli bakpak tun ngay linyumur ko ir kanguni yumur ko mala baktun ngay nguli ngata mala ngay nguli nalchan juka ir
2: yu
3: pala ngay tunguni juka ir ngay nguli bala ngay nguli ni kul ngira kur nguna mango kur pala ngay li maltu na ruyo na ngurukun mango puyo ngurukur puyo pala bukmak la rumbali limurungal ngay tu gurupan limurung ganjar ngulan naku malango jama malango
2: yu.
3: You walk up.
2: So limerong ngana, kalimerong mambrongbrong, kalimerong torto, kaburowit kabuka ngulana rumbalpoy. Puk makjal chukau.
3: Yo nguni limerong nakun mambrongbrong ka dortor puruwit ting ning di kana malana ngalika rumbal yogurukam nguna wala limerong jal. Nguruki jukau, marangai tuli murung rumbal dual jama miriam walal.
2: Yo.
3: Yur na ya pa, tangang juka.
2: Yakka, yan lurkun.
3: Ma.
2: So ngole limeritu luka dirci poin ngata, palanya ganggori.
3: Yo.
2: Kedua ganggori marci kulun lil, kabak-baktun nyumukun intir, kamarci kurkur rumbal lil. Kabengo limerung rumbal. Duparki lurkun juka kenjargo. Yur paing upaiti nyewo juka.
3: Yo, ya pa?
2: Yur, nguli limrutu luka palando wemun yang balanya biscuits. Juka mirmiritir.
3: Yo.
2: Nguni biscuit tu marci kulon lil. Ka pakpaktun numukunintir ka pingu palamarci kurkur. Rumbal lil. Kabengo limerong rumbal dupaki lurkun joka genjargo. Yor tangan joka paitinya woi kangora rumbal ngor.
3: Yo, ya pa. Pijan itu ada lakrangal jakam. Muni malangata. Muni ikan lakrangal ngatil. Palain akun biskit, lali, cake, soft drinks. Kodi ilah ice cream balanya malangat tangun ini lah kerangal tangun ini nak kuli muling tangun ini malah loka. Marching ayeli kangun ini gulun gul balang ayeli tangun ini baktu na yumur kuhira. Balang ayeli marching tangun ini mango kuru. Muruki mango kuru gumalton. Puk mak licalang galum balil. Kamaram ayeli tangun ini licalang galum balio. Joka tangun ini lurkun.
2: Yo.
3: Marang ayeli licalang rumbal. Jama mirir.
2: Yo.
3: Ulungi lor kontu jokai.
2: Yo. Ka talawa joka baitin ya woi. Ka ngora rumbal ngon limarungal.
3: Wai yo alak.
2: Yo.
3: Ka nguni ngoy di ngay nguni lor kontu maram rumbal yo limurungal jama ngailinga jama ngailika nyar gorupan ni kelang ka wip ngailingo ni juka mala ka golyona
2: yo
3: ngunilen banjing anak murangani rumbang rali kelang
2: yo yo yo you well
3: ma ya pa
2: ngulilem to look ka dual mata every day bit chambili
3: eh
2: after many years all of that leftover sugar by the new joker will start to damage our bodies.
3: Why you wal?
2: Yo.
3: Why you nguna ya pela krangal wal kale kale bicar kam. Nguni ngale tuka do ali malangatta. Lukka ngale tuka bicjan beli tunggara ngopan ngale tuka lukka. Rain ngopan bicjan beli. Kangai nguni di. Ngai tu ngutan ngai tu darwatir.
2: Yo.
3: Pala ngai tu lecalang. Rumbal na yaj kurkum. Una jina mala na nakun mala rumbal nga ito yaj kurkum. Affecting yang ito.
2: Yo. So the sugar turns into fat and gets stored in our bodies, like in our on our tummy.
3: Yo.
2: But also it hurts our body, our kidneys, our heart, our brains, and maybe later we'll get diabetes.
3: Yang unan walal. Ngaman naman ka. Nguni limulin luka joka. Tangang mriti nguni ngatay mo ka ngayon nguni piliyon niya ngayon nguni joka ira ginawan. Ka ngayon nguni joka maram ngurong kulang buyo kurukuryo kurupan rao kanjar ko lechalan lurkun. Ka wripun ngayon joka ka rumbal ngura lechalang panjiyon. Ka nguni joka ngay to darwatir ang uning alito ka luka bichan bili darwatir niya ngay to nguni bala ngay to nguni nganjala yun dya jukur tira ngay to nguni darwatir ang ngay to ngutan malanamira ngay to ngulungi jukay yun ngay to jukur tira
2: yo
3: kana yan lang umir niya ngay to lichalang ngulungi di bili ngay atam ngay to lichalang na ngay atam lichalang ngay to dodruk ngay atam Lichala nga ito kidney nga itam. Muna rumbal yun na ngali kagama. Kaya lang umir niya, mak ngali ito diabetes na yulungo.
2: Yo.
3: Muna pichan nga ikadaw lakaram.
2: Yo. O dialysis mir, o heart attack mir.
3: Muna ni mo maram.
2: Yo.
3: Dialysis nga ngali ito, o ngali ito heart attack na.
2: Yo.
3: Pilingulong iti.
2: Yo.
3: Yaw, yapa.
2: Once, limero, Mangitir diak tau ka pengo limelo to malajarion na ngara dolo ka main mak tir tipoi o vegetables mala o rice ka noodles o ngara dolo ka chuko meritir ngata para nya biscuits o soft drinks.
3: Yo, una nga ibicari apa lakal kam. Nguna ngalito ngalipi yul ngoy malajari yun ngata na ngalito luka. Nguna ngata nga makur. Nguna ngata nguni ngalito maram shop nga ngata ngalito luka nga makur. Nguni ngay lakra ngalipay o na ngalito luka ngata. Nguni lichalang ngoy najari yun na raw. Angatan mo ka ngunin man makya malangay bili lakra ngali apa eh?
2: Yo.
3: Yo. Yo, yapa. Ngatul nga lando na yung ngang. Doon po lo?
2: Hmm.
3: Tiyakam. Nguna malangata ngunin ni lakra ngali blanya na kun sweets malangata ngun biscuit, cake, chips, cordial, ka ice cream, balanya malangun ni o chocolate balanya malangatan nalcan na portukang ni luka wangay mi o bichan blina portukang luka na ngay nguruki ka room barangay in room tao
2: yo wangay mir that's okay yuri yaka bichan bili bichan bili
3: yo wala
2: yo
3: ma
2: so yaka drinking wangay marama lorkon o soft drink mala every day o yaka limro dulu ka biscuits every day yaka main mak beli tangan joka dubai tinyoi kangora limrong galrumbal ngane yor wangain mir maybe once a month or twice a month. It's not so bad.
3: Yo, why wala lang una ng mga kulya pong dao. Una ngay kabichan barangay yon gam dao nyan ngungulo kidin malangon nilimuli kaluk kabichan bile. Una ngay kabichan wang dao kam iya kaluk ingat tanguni di mala. Una ngay lakrang aliyap pa balanya na kun biscuit, lali, gai, chips, soft drink, cordial, ice cream, chocolate pala niya malang ata ngunin ngay lakang aliyapay. Nguna yan bingalito kaduan niya malang lukang ata. Aun li ngunin ngalito jal tirnakon mak na wangay ngalindi.
2: No.
3: Ngalito lukang ngunin din malang ata. Marangay ito yaka juka li charangal darwatir tiyal rumbal ngur.
2: Yo. Yo, yo, yo, yo, yo,
3: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

0: யோ ஆ ஜக்கி உங்களோட குயிலா யோ உங்க ரேடியோ நப்பாண்டாங்க அந்த மென் தேல் மாப்புறோம்
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yo, ngaragali kali, Dr. Lisa, kadua tukunawe, ngarakuyapa miringo. Ka kator, linyu... Wangan namin matayal kamurniangan eh.
3: Yo ya pa. Kadi ang unbalang arat nuna ingang ton. Nalchan numang uli grupan yutan yoto nyuni nga ito. Ngata luka namirir. Ka nalchan numang uli grupan ngata jamar kuli numalang.
2: If we think about Rangi poi ngata, gadudji poi ngata, gonyil mala, matayal mala. Paranya miya puno me palguya.
3: Yo.
2: Chinaga tuwal ngata ngorga ngora tarawa gonyil, yan lurukun jukur. Kalimurung rumbaldu baki gonyil, ngutan arau.
3: Yo.
2: So warakan main makjamarakulu yu.
3: Yo.
2: Pili walalang rumbal. Tubaki gonil ngutan araw.
3: Iya nguna nga ako luma. Nguna warakan malangay lakrangal. Kana wangay warakan malangay kuya mala. O warakan yan mala.
2: Warakan maya puno may pal guya. Bukmak.
3: Iya pala niya. Warakan bukmak. Nguni ngay lakrangal. Nguni ngay kangura na gonil.
2: Yo.
3: Ngay tuluk ka. Nguni jamar kuling nguni di ngay tuluk ka gonil. Warakan mala. Ngay tungo niya na rumbal ngutan maram.
2: Yo.
3: Manymakum.
2: Yo.
3: Ma.
2: Kayan lur kun jukur. So wala lang rumbal dubaki jukur. Genjargo. Yuriyaka wala lang rumbal jal tangan jukur go.
3: Iya nguna. Nguni wal tuluka nguna mala. Pili nguna wala lang rumbal Cukur ko hindi yaka jal, nguna walang wal rumbal jal, nyumukunin ko yan cukur ko. Nguni wal tuluka nguna kunyil mala, ka nguni walang rumbal jajal, nyumukunin ko cukur ko ngani.
2: Yo, so ngandit miringo mala, ka parents mala, main mak walal dugurupan matayal, jamar kuliwal, yor... Yaka jokur mirimiritir ngata palanya takeaway malaga fried chicken ga dim sims ane.
3: Yo
2: ya pa. Yan main mak matayal palanya steak ga chicken barawan mirio ga eggs ga tuna ane.
3: Yo.
2: O dilti boy yungo boy matayal ngata.
3: Yo ga na muna unilimur ngadip miringo walal jamar kuliw unilima nga kuliya paong tao. Nguna nga lito gurupan walan. Pala niya mala manymak mala matayal. Pala niya nakon chicken. Yur ngay chicken niya ngunin barawan mirio.
2: Yo.
3: Ka steak, ga mapo, ga lamb, ga tuna. Pala niya mala.
2: Yo.
3: Ka wangay ngunin. Ngunan pala limuro ngunin ngata. Dilkipoy na. Pala niya imala ngata. Limutu ka guru panja marakulit malan limurung.
2: Yo. Pili. All that leftover fat. All that paitinyo woy jokur. Even if the children don't look fat, later we know that fat can make them very sick. They can get diabetes and all those other illnesses we talked about.
3: Bala niya na kunya pa ka ngunili mo tukang at tagurupan siya markulin nguni mala pili walang nguna rumbal yaka jal walang to tangang tiri cukur kaya lang ngumir nguni wal tuka luka kanal siya na walal to limur to mala jarin walang at tagurupan otherwise nguni ngalit tu yaka ngata malajar ngurupan walain walin jatu yalla ngumiri ya ridik tu na
2: yo diabetes mirir or heart attack miring ai or and when they're really young like in 20 or 30 or 40 so still young men and women
3: yeah pe jarung yang aku lima ya pong tau nguna ngai tu ngali kala ngeta nguni ngali nguna le di tunggarang nguna 20 or 30 or kastil ngai tu le kala ngeta mian ngani ya pa ma
2: doctors mala walal mak marangal nguna limaro dugurupan take away malaga yat kurangata mala chamar koleyu kayala lang mere walal chamar kole mala chamar kole walal du really mere yer
3: ma nguna ngai marangi tu malak marangal bicar kam ta ole murung nguni ngali tu ka chamar kole ngurupan ngatta nguna take away pui mala ngatta kaya lang ng miringuni yaka ngali maringi ngay tunguni yu to ridiktun na nata na kun ngay to ridiktun
2: 20 tunggana mer or 30 or 40 young men and women
3: yang una nga man maka muna hindi mala age ngay lakra ngali apay nguni ngali to bala niya mire niya likilang jamar kuling ka ridiktun na You.
2: And it's the same for Murnyangata. Remember ni Numaguyanga Ngaralakarangal Sam Murnyangata Juka Mir Miriter Belanya Biskeska Sweets Kalolis. Ane.
3: You.
2: Kajamara Kuli Walalang Rumbal. Chal Numukunin Joka Jokao Genjargo. Yuriyaka Dangan Joka. Eh.
3: Walang
2: rumbal numukuni na ne.
3: Yo,
2: so,
3: yo.
2: Wanga in soft drink. Nguli wala to look a soft drink.
3: Yeah.
2: Kabingo tinaga wala langa rumbal ngor. Tangan joka baiti nyuwe gangora rumbal ngor.
3: Yo, ya pa yo. Nguni ngay ka lakaram. Nguna bala nakun na we drink. Na mala drink mala ka chips nguna drink na mala
2: sweets
3: mala bala nya loka na raw kya markoleo pili walang na ya markole na kun walang rumbal nyo mukunin manmak nguni nga lito nguni walang gurupan pili nguni nga ikangura chuka darwa mritir kanguna nan ng rumbal yo to nyu mukuni kangai jal nan ng rumbal ngai to maram nyu mukuni yan joka nguruk nan gungai na rumbal go ngai to jama mirir nan ng rumbal
2: yo
3: ya kaindi
2: yo
3: only mag once ya palanya
2: yo
3: once in a month o year ya palanya but ya ka bichan ja bilinguni malangat tagurupan
2: yo you walk ya pa
3: yo
2: Your dirty boy Murnyangata ga palando boy Murnyangata palanya vegetables mala ga bread ga rice ga noodles tuwal ngata mala yan lur kunjo ka gangora dinaga so ngunna jamar kulil ngli dulu ka tuwal ngata ka yan lur kunjo ka du marti rumbalele ka yan yaka tangan pati nyo way rumbal ng gangora.
3: Yo, gangon ingat ta malangay ngay iyap pa lakra nga. Veggies malam, ka rice, ka pasta, noodles, pala niya malangay ngay lakra nga la. Gangon na bala dilchip yung ata. Ngay lakra nga la, iyap pa yun. Nguni ingay ingat ta manmak mala, yoto, roki rumbal ko because ngay nguni yoto, Nyo mo kuning. Kanguni di ngay kangura. Lurkun jo kaya nap ngay tumaram. Ngurong gurkur po manggoy. Kakama rumbal kur na no kalangawuro. Jama miriam ngayon nguna rumbal na no jinaka. Yo marangay to yaka. Dure yun rumbal nguna no kaljoka.
2: You're welcome. Main mak yappa main mak.
3: Yo yappa main mak ta omri tere.
2: Yo markap.

0: kat tuan main macam mereka leyo.
1: Yo walat.
0: Yo.
1: Ma. Kana uri pungata.
0: Kau uri pemain mak breakfast pungata. Mapu.
1: Yo.
0: Ka toast.
1: Yo.
0: O borum. O baked beans. Ni marangi do al numukunin cans baked beans mala.
1: Yangoni numukuri mir panikir mire.
0: Yo. Baked beans. Ka cheese, ka yogurt.
1: Yeah.
0: Your chamarkuli, nguni miritir important ja, wala duluka breakfast ko.
1: Yo.
0: Bile, chamarkuli, wala lang pambrong brong ja, ngattau, mardu wala lang mambrong brong ja, mamain makum.
1: Iya pejani apa bijani kado ala karamain gam tahun. Nguna jamar kule. Walal jal, wal tugurupan walal ngadi bringui walal ngata breakfast manmak. Mar wal tu marci bala golil. Kanguna al golungur. Walal tu nina ga jama manmakum. Pilingulungi ngata ngamakuryo walal ndukungayun. Una walang rumbal, kawalang bamburong burong. Brap maram, marwal tu na yakajawar yun o na.
0: Yo, ngaliwang ganyo to bayang o ngay luka breakfast, kabala marchi schoolil, ngay tu jawar yun, kayaka concentrating ngay, kayaka marangitir min makum teacher kong.
1: Yapijan, Ya, kangurung ni ngulai candi walal tu kanguni nakun ngai tunguni di marci ngai pulkanjar kungayon walan bamburung burung mar walal tu kangun nal gulung ngamatam butur bikin teacher ka ngama ka learning walal tu ka
0: yo you work
1: ya pa ma Kabikyan di ngay kadikay ngura indukan niya ngurungi ngatay malangoy ngay to kung kayo nguna jamar ko rin rumbal wala lang mar ngay to nguna rumbal wala lang jama mirir kamuluk kurban burung burung bray yun. Nga ni?
0: Yeah.
1: Pala wala tungun ni maringi tira ka manyak kuman gulung rin niya.
0: Yo.
1: Ma.
0: Yo. So that's why ngaralakram main mak breakfast mala palanya cornflakes or toast or mapo or cheese ka baked beans buk mak main mak
1: yo
0: pele chinagadu al mala ngatangor kangora konyel kalur konjo ka kavaramens mala
1: Yo, yang unang ako namang uniya pa lakral kan. Nguni malangatang ngay kan lakrangal. Piling ngay kan nguni ngatang rungura lurkon juka kakunyil.
0: Yo.
1: Ma. Yo.
0: So, yapa ni bilang ako tiyak taro ko balanced diet. English ko.
1: Ni, di kairali ka ngama.
0: Yo.
1: Yor. Ni to bulo lakram yapa ngani
0: yo
1: ma
0: yo so balanced diet ngani maili you alta ngani every day limurungole to luka lorkon gonyel kalorkon mernyang ga vegetables kaborum every day little bit of each
1: yo yapa Kadwali ngay nguni nawin balanced diet yan naman kalakaram. Nguni ngata malangay to luka bityan nakon lurko ngunal bukmak or group ngur pala niya nakon matayal.
0: Yo.
1: Kakunyil, kapurum, ka fruit.
0: Yo.
1: Veggies.
0: Yo.
1: Ma, yapa.
0: Yo. If we do this,
1: eh?
0: Then we get all the protein, ga all the gonyil, ga joka, ga jukur, ga borum that we need.

ñako labi dans rakani nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.